Vasilia, sulla del canto guaccia buona. Wangena oga sonde kumalo akuma wafeta insiva. Weno esikhosini. Ngato kota wakuka izi kototo za kukubala za kakazela. Kanzele sengi nga makaza ila ngalvalele. Batunguze kwa tunguga utulu nipatutela po. Aba tuta kona. Awa tuta situlu nyeza nila isoga madreta. Anzo ba inje ngena ukumalo onju nju nju ega noyanda nini na dumundulu nyea ngendaba. Umtaga umyama agama ngete. Welcome to Radio 54 Africa and Panorama Live. My name is Seth Kumalo Blackwood S.

kuzwakale ngakubokantombi ngabe unjani ngalamukela lonke kumagumbi amane omhlaba kundawana zonke ezomhlaba ngamukele our participants ngamukele futhi Team Radio 54 bese ngamukela-ke kakhulu kakhulu abasungula umsunguli wento yabantu General Eric Knight awasiyo Godfrey Madanire nani nonke elivule indlebe njengamanje ngiyalamukela njengabathengishile sihlele khuluma sikuze.